pero na ti tono la ta vale te mi ne hia yo e lulu mero uru ho nga le ma pai pai le mulo sa Pata lo pasi pia fayro na ti mas tome ti tono la fale fainga luenga ya le ala bare nga luenga lo sia nga ima oe ya po nga ya nga luenga nga ya ti le fali ya po na ko fa to ama tanga luenga pata lo pasi le mana ya mare tate pro kala mer se fu mare loina Oere na lo vaia ia le tama mare tina matua da lo tua sin sina ito no mau tamara wa malo malo la vale a fianga ye fo imana na fo ito tua io ile fengo fie ya or pesia le mo oia

Portland ay patungo na sa zero waste by 2040. Maraming paraan upang makatulong na bawasan ang basura at mag-recycle ng tama. Siguraduhin lamang na ang inyong recycling ay malinis at walang bahid ng nabasurang pagkain. Alamin ang iba pang paraan sa makethemostofwaste.co.nz. Sama-sama, pangalagaan natin ang ating bayan patungo sa pagkawala ng basura.